0: Obutu kubwa kere baliche tutu kaba kukayemu tututu yemu na wirevo sana nare kwa ma eshongulu omochira. Echiku hii chikatula ongo kwa basombo lwa abo mongabero yenoru kifu na mbo moituri vama bwa batreno. Seba ndesha vya baka sangira kubikalo vya umu chagande chishumbu yomo vya swa evye chinzasa. Baka bugabio bate kumbe abandu valia tukirilingi kani uko mwase. Owa kanyamaka ulukire ta desieje mongabero yilituri na yekivu eche yulu kusangwa. Hanebe ndubu umabe uma evye tagendeka. Omati ono baka sabawa va sangira ye kuo kwa bahimbani mbenu mochato kekana.
1: Eshungulu.
0: Abandu haku hii erikumine rerenda bakombatabo mo AFC M23 Red Tabara na Turaneho. Moba iletiri yoko barashi bakalua omache sochi na batano. Moba hambirwe na FRDC. Omache ono abia momo luwa malua wana karero kuwiki abia yalaviri omovia sobie mikenge kakenge. Ne mosi na yomosidi kivu. Emiati eno iketulongo kova no. Baka borana bande ambwe no kumbe nabo bali lwa omobe suchi
1: eshungulu
0: eri puria bwa bubu eshine kwa kaliese ne mwatsi abereleka omusuko ko borobe kasa mu byaso byebeni sibendeshe shayira buyo na kutsi asibanga yira bwira bote omatsi ono akabu wa momulu aba omaba omaba kapura yububu obukala kalire batino ekabe mbere ko kabere sosa chali kire baba kayeta kula omubwebu
1: eshungulu
0: ekikuichecho. Se acaba a ser o covo de mutra yendeque.

0: Asha Fulvam.
1: Hi, Musherie. Unashatira lakena kule tena kukwe.
0: Aha,
1: inje trami.
2: Niwa muni akisho rapide.
0: Wala, akisho rapide. Ele ni ya nopeto.
1: Ukanyo kai makasha. E ukande mwa mubira uri ya anako.
2: Ero na maya wola kuyo. Nikuwa mbuherema mupangu.
1: Inashatira lakena kukule lako.
2: Inyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chomi ya Mambasa Bukavu. Irumba.
2: Mutwange kantine biakato kasenye dala bulongo.
1: Na hande.

0: Eyo bangaya tutuwa John Kameta akatulawiru lukulangira.
1: Avia mulu wano yavya kire ubukoni uwarewa malerizma mubu kamo hambane na yuku hino lusi nero ama yatu wero mulu si mwenyeo isa hali yu wangamu watikire bas buhanye kwa mahika na mubu watre kue nyukoko tukabu watu tembombo kucheha ndachewe noko viravewe tukale wekomula yuko bakalanibu si abu mkumine ya warangara tutre oyo wangairo kumukoni oyu kire ubukoni nga ubuso sirebu ono ni chandundi eri levyanga bangaba kamutre ya batu kundene bandu bakabi ya vrema na mariske manene echaka vere tuka vere kira veha na tutembeno mdoma vero kumukuni yale ngono ni chandundi erikasa na tuzuru ne dawa kusudi vanganga vangana levyanga bakakola wai kusudi atoke erilama
0: uu nomate uwelebiri sekurite tuka sumubia suabi bupere mulu wakateno mulu memu umana ina kumahire wakuba kime nirabandu mubia suanga vini vi abaka ulamu wa renove mubia suabi mutaweza mchi bupere yo inasungika na jina mabe labera ku chihutalera chambundu murisasi mubia suanga vini vi risasi ririta kasara gumudashi wa Kongo abani mubia suabi hau merere yu metitrenu umwetu yu alangireka umulu vaeva matita kusika kukubariere ni yu baka gaba ilisesi kurele lukire yetu alania ugundio yu nao mahutere wakatenu anemu kwa mamabalia uwejere chelamero na kwa mwene miyati kasurubi sunga wini bi esuti sivile inemu suwele miyati iringa hini yi ikasuka na wika langirikubi sunga wini bi mulu umuda shina ronda chita sachewe umu za lendu na inarudi achewe hawa impeni wakabi yanga wakaga la wakundu kongenda ilo limangurushi pa umabikoka umutaweza imabuwe yo sirichabuwa okubushia wakala beji uka hikayo kumbi wawiri tairisha demilfra risalo wa hika iu una mundi troka la mshu senda nga shene shio ehu shi ayuka la babu sana ni mikanchi ya biribi yi ngaba okwe. Nondo mwazi walibiri ya wanalu abachinai kumaira ya kumundumu ya suwebi mambasa na mwerumu na wakata na ukombe ebi ushi ebi u government ya ituri ikasukana ya ngayetaga yuwa teno ikakola iliba ichonga kola ngachecha hei umu biriba masingika wakakala mkasungu mulumba wewa matasha sukana ina kitasha sundole ngabiru ya ituri mwazi unakasiru kuchitu ngalichiwe techa chipolitike eche baka ye merane bakalo kushinzi ngano shabandu ekalo mu ONGD hashim yikatuse no kumbe eritea abahimbani na bakoyo mulabera ebyushye bikasukumu byasubiru mu kumimetsi ushye natasha bimo mabadiliko baratasha menyango ko hasiremo kulukulu muhya muhya akamtatu lo Christophe Munyanderu atirino materitore awaveri awama behulwa yo ama belolako abantu sebagalwa nga kubenga ho ngukwa katulao kuyushe kwa obwiti obabakoyo abakaga nabakabi banemu kolwa ko kukumbera yimi yi nabana bakaba nimu ti bona bande baka bengero mu mikororo eyi abantu beshombundu erecho abanoro basebe kolla chebi mu byasonga nibi wakali nilu operasyo obubudashi operasyo militeri obutulize kundu wanganala kabandu wanu wanganatu utiwa na wandu iwanatashio yuwa wakobane omoche huo chiku wavo no kuhendi miati ingayeni yi libiri security wakateno ekoseye teritoriale yu musuko emu ya suwa abye ruto rwelia na yunimutu teno yi abandu wanimutibwa polebaleba omoche wito umwa seria sera umumulage wabiala la niwiri lumucha nabwire no kitongole cyo musuko byo songo nibi ibe katuro ngoko abataberi yi abanya M23C bubu banemu kola enabi mu songo nibi bandu na tru ibabiri tibwa irumo kiro iri kumine cyuma ne kiro iri kumine cyakabere ko mukaratoneko umubambu mweyo emyasi kasera oko ba lwananga bana batano bas susotia obutre na mepaka no butote lwandu lwemereko ubwashe kulikeyi na hotse abantu bahwere na bandu si bahwe bangaho ikatute no ukomene nibishi abikala ngirikeyi abakasuka nabo yo bakahengana bakakumushumbundu aba bakaga kugira meso eru atano beno bana shikiuma ekirebire abanyarwanda lababo ba FDLR ba abahiriye Kongo na bazalendo nero imyatsi ikahera kabandu bahengana nabyo mu bisoro binibi nuko mani imyatsi ilibire abakasuka nabo e babanya witro mu cyaro cyarumwe yo bakatano imyatsi ikasuka nayo yimabereka abakasuka nabo bakatiganda wayi nabakatabaliyi yuma bihika ku imana bere niri 10 numu nabasatu numwetsi yo kandi tubwikono buba mu mitima yabahimbani kuri no bakabwikira bwacya ebabulanja cyangwa ashabya yite yakatano ubu mu bwa Afrika abantu bese RGL bamabye bane bari baye rukushuntinga no shabahimbani ari kwa mereshu angete suru rekundu bari baye bahimbani ngabangate ibwa bate bwacya ebabulanja cyangwa ashabya yite yakatano ubu mu bwa Afrika abantu bese RGL bamabye bane bari baye rukushuntinga no shabahimbani ari kwa mereshu angete suru rekundu bari baye bahimbani ngabangate ibwa bate banabatashayira yukasuka naye iyu katashwutikaya umulanga unoyu Muisa kahulamu Godefroa Kambere Matimbia anakatawala mu biro bya labire ono biro bya byo ishelishu wika mu administration na hotelo urumuke muno bwire ono ababasungukana ye namasinge kwa ngo yuko kahulamu chef de division urbaine al'interim uko na nane myaza ikasukana yo yika langirika ngo kwirya labeke botala bweru Imesi no ilumubu maniri wa meya yuwa na mwene aka tungerera imiasi ngokoe kabasula mwa baikitili roje mwaka tungerera imiasi ngokoe kabasula kwa tino yuwa masuyuna ya kandibia ukuba kumuwa tika imibiri mwubia suwa ngabini hibi ono masu mwomo kamete akabika kuhibwa na wamba li jiliberi mwa njiria ayuka suka na ye na matu mwomo vya suwa evi ya kasende iyo kanatashabi ya mbubu mesru mwubia suwa evi ya kasende hiyo Mulu Godefroy alisuka na ye inama tasha hambacho mwakabia nirishima kasakama langulera akawateno abasondolia mama mwaticha kuchenene tasha muhira mwa maha erebia enangana tashikala mumbipano anetule kikalamu akawaticha abahimbani nakashima na bakulu bakulu apelate yulukundu nabo eriba naluka lukene baka hikokoldengo erebia ibangana shamusubera mu politike busana no bwenge bunje awetre ubangana waticha kuhimba umurongo na butrembo uko myatsi ilibirie a mianzo ili indirirwe wakati no abantu banje batolere batokomusa sikwapo umuika holo mu centre de transfusion sanguine ni mwatsi ngana waticha abantu ko natukine ku na wakati no kumbe hanabya bigonyebere manerenda 20 ebika sukana byo ibyo betubye matalangireka n'ingingi barindira bonye hakuhe bonye bene maana tano makumi munane ne bitano ibyo ngana tashe wuti cha pese pese nabo katano umwatsi kutse abantu bakina laire dokuteri kambale besanji ne katusino na abantu bali habe habe ibicho bangwa here abakagala wini bali cyo banga kolanga cyahe bawutikaye bawuto umusase wa channel lwirene basabulo buyingo bwabande bakali tedi tundi tundi numwezi uyu inakandi shimirwa omomikolere yeku wavo tukabwira ku mwatsi walibiri umusebo wale usana nerelwa okwe galilania abashakulu umwezi ukane bukera umucyo icyamuna bwire naho abanyasta mubakana bine ribuwa icyubangabuwa ku libiri umusebo kwabo tutuwa ye muhendo safari norbert uyikimanira sta kitumuri cyabashakulu Kutsebe trozi na aje, enaka vateruka tulao.
2: Washa kulu, waka huna, mumutema, baka bulenga uwe wajiji. Lakini, wana mwote sakuma mutema. Na mwote kala ngera, itu angika alaha wana walu wana mwiri, tututo kere negikania, echi kare ka, amusha kulu nyanga ka, pingu mulu wananga nichi, jichi kare kumulu wani nyanga, pingu mwisha kulunga halichi, na ito wanama kere wolo kovese mere mere, ito wanama ahano, tumauru teno, Eche mbele mbele, yute shumungu ushi akabia inyahiriri. Nari nyamuhanga, yutu neira kwanza eri mbele mbele. Kundi, bakashi waka wambona washa kuruku muha ni walui si walui. Nyamuhanga, akami nyanimu kishia, ukoba tio uwa wakambuka buli katuo waka kuwa mtu nya yele kuli na yetu namusha kumana basha kumutikwa na yetuwe situ watu kalirania wana wetu watu walirania muhanga yetu naira kwanza elimpera.